0: قضوا في
1: صدق الله العظيم.
2: راديو KBFM 103.7 La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
4: Boki, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, Institut Franco-Arabe Tafsir Makindoumbe. Kinjitel, Serigne Moustapha Diatara. Nous sommes ici à Toubandamato, Forage. Nous sommes ici à Dilenzia. Déjà, je suis venu à la maison de Dongui. Qui s'est coloté et s'est dit qu'il y a des gens. Di sant ak gërëm jàngale kat yi ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné jurulata na leen ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jërë ngeen jëfëti Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téla nampatal xal yi ci Alcorane Karim ak yarup l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé bokki am nañu franco-arabe way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamné da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu madjalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat bokki institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bép téré bu ñu yété wu mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi bokki mbind mi nak tambalina njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawol woté ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind sa dom bokki 77-487-72-73 ou le 77-426-45-67 ou le 76-848-19-47. Boki, Institut Franco-Arabe. Tafsir Mbacké Ndoumbé, qui dit le Serigne Moustapha Diatara, nous allons dire à l'école de Djam à Kréol.
5: Sunu café Helcom di café 100% naturel wow café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café Helcom la lay digal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tanu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Sallio Mbacké sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ti don wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téré lé say gam sunu café Helcom mo ci mën xolal ma yi emballage taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Helcom moy café gi ñepp taaru
4: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Bassirou Diaw Touba Lansar mo rerlé portefeuille mbo xamné kayitam yépp daf ci nek Serigne Bassirou Diaw nak mi ngi joggé won Lansar jëm ci siège Touba ci kanam di nek fi ci wétu arrondissement don xeyci tialtiné ji lako wad ci digënté bobu Serigne Bassirou Diaw nak di ñaan képp ko xamné gis nga portefeuille bobu permis de conduire mu ngi ci carte d'identité nationale mu ngi ci ninayam ak yeneen kayit yu am solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga portefeuille bi nga dimbalé ko wo ko ci numéro yi ndax mbolém ay kayitam ci la nek rawati na permis de conduire bi ci tour Bassirou Diaw ak carte d'identité bi ninayam bi ak yeneen kayitam moko ëppal solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga ko nga wo ko ci 78 010 63 76 78 010 63 76 portefeuille bu marron la permis de conduire bu Bassirou Diaw ak carte d'identité bu Bassirou Diaw ak ninayam ak kayit yépp ci la nek muy ñaan rek képp ko ko gis nga dimbalé ko wo ko ci 78 010 63 76.
2: Radio IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
0: 7h15 ou 8h, Map Matna Baytibreu.
6: Soxna mbem djugal djelati sa khalim ta ñew bindati djel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem djugal djelati sa khalim ta ñew bindati djel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokk julit mbokk talibé ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziaré gi jittal ci nuyu bek ziar bi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbake Khalif General de Mourid diko ñaanal di ñaan njabot Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbake Ibn Mam Dione Ibrahim Mbake Khalifa Daru Muhti nuy seigne mamour mbakem seigne mohamedou murtala di jaru bax seigne takko mbakem mom seigne mohamedou murtala ma ngi nuy seigne assane ka ci touba ndiligi soxna mam fatou souma fi ci keur seigne takko di nuy soxna police la fi ci keur seigne murtala mbokk ñu dul ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngenté ci andak seen mbokk abdulhad sall nuyo bek ziar bu jitélé jëw nu keur gi seigne cheikh amar nuy seigne pap sair mbay de melni nuy nañu ñepp salam alaykum.
8: Salaam alaykum.
7: Aleykum salaam.
8: Ci Abdoullah.
7: Waaw kay jenn.
8: Wolof Njay ne japp ci sort mo gën daanu ci teen. Wolof Njay neena japp ci sort mo gën daanu ci teen.
7: Japp ci
8: ab sort mo gën daanu ci teen.
7: Jërëjëf.
8: Waaw waaw. Jërëjëf. Ñu ngi sant bu baax ci Bachirou May ak ci ak Seigne Macky Mara ak ci fa yi fi nekk yépp ci ziar bu baax. Ñu jabot ci Serigne Touba jëf. Jërëjëf. Tanu Yalla doli jam.
7: Jerejef Baye Mbaye Dien mi ngi wote fi ci Touba Bobrel mo joxe cadeau gi ñu koy sant bu baax xana ñu diglu wat lu baax lu baax
8: japp ci sor mo gën daanu ci teen
7: japp ci salam alaykum
9: alaykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh jeex abdou ñi lay ziaré
7: ma ngi lay fay baax imam di nuyu wa Touba Goussassé
9: non lay ziaré bu baax baax rafetlu liggey bi sa soné di nuy ñëpp rek di bal ak ñëppit bal ak ñëppit ndax julli gi ñi dooga joggé ndax day xew xew bu ñi rew mi ba taxna bu yexé ñëpp koy bayyi xel motax mo ngi bal ak ñëpp rek ndax lim da nga joom mu ne su lim ñëpp waye ñu ngi siaré Baye Mbaye Mamu waye di siaré ni ngi dara defé mag ñu sell ñu xel ñi ci melni Baye Sadar waye bo li ñu wax Baye Mandjay waye Seigne Mamadou ma dan saxo Omar Diop ñepp rek boy wuñu kena jigeen ñu sell ñi xel and ak non ci melni soxna nokoy sifé waye soxna Aminyan waye di siaré suñu jigeen bu sell bobu te nek mbacké ñong ko xiaré baa baa ñew ci kaddu
7: bismillah
9: waaw mom day sarte luñuy gubé la bu yor bañ ñew nak long ki na ra daanu ci ten bi nak bu gisé sarte dana ci jafandu ndax baña daanu kon nak ten xamne nak ku ci na dew man nga soye waye man nga dé lay tax nak nga baña di bu do wala jégué nga param ci ko japp ko teew waye nak ku ci teew ñaare sey loxo dana tak kon lolé lu la té dem ci jafé jafé lu né man nga ca jafandu ca ngir nga baña dem ci jafé jafé waye da nga na xamni di nak keñu kon lepp luy mëna té ni dem ci jafé jafé rek lolé lay tekkalé ndax ni ab sart ko na xamne bu ñew la yor ko ci japp ci nara dug ci ten bi bo dugul ci ten ba tay loxo mom dana tag mom
7: imam
9: kon lolé limi tekkale
7: imam
9: moy waaw
7: legi sartu xam nga moy lolou melna lu deung comme ni bu wër do ra feñ limi mel
9: waaw kay ak sa
10: légui daal di ami bëñ légui damay gis nit ñi di diko samp di jël ñaax di ko ci dag dag bobu ñuko dag nuñ koy tuddé
9: gup ba ñad
10: ak ay
9: ñad la tuddu ñoo do mo ñad la tuddu damay wut aw denk xar ko wala bant gas nak so di chat ba ci stop duggal ko ci fa am kepp ko ci lolé wala wékenté né lolé bari wut nga képpé ko sa ñaari baram yoy di dag nak dag bu gat pour ngir jurga man ko lek
10: imam
9: waaw
10: sartu bobu amono né luñ koy jariño lu bokut ak diko défé non rek
9: waaw sartu dañ ci mom kay barna luñ koy jariño nak mom ndax sartu mom def na ci yett ñax mu ñi xadde def na ci gubit ci bu nawet bi nekké ar yu bari dal sartu dal mom barna jariño momit
10: légui sama benen laaj bi moy dama gis buñi jël ngum mi diko daggé non ci sartu bi amna luñ daan wërélé lo xamné dañ ci yew fas yo la ñi yew ci nag bi waye dañ koy wërélé nak lo xamné day melni xott bu ko wuñ dag wërélé ko wërélé bu yaatu
9: waaw lool de
10: num tuddu
9: day taxadu yow nak yow dox deug yalla lo tax ma sopp la ndax da ngay laaj laaj yo xamantene yu tumurankele ci nit ñi ñu diko xam ndax dañ da rab sax ko yu ndaw yo xamantene dañ koy ñu defal fas wi wala nag wi wala mbam mi mom moy nekk ci ciga bi ngay fam ngoñ mi diko ci def mom amna ñuy daggi tu bari bok dem ci tegg ñu soudel lañ ko mu gat ñu def ko ab gambu lool lañ tudde gambu gambu bobu nak mom tumuran kenen legi ci baram ñu baram ñu sokk non rek
10: legi ci bir gambu gogou
9: waaw
10: dan nak ci tam ñu jël ben boom bu diji dal di koy def ba nga xamne dañ ci ma tak benen boom legi ñu gess bu mu xoot ñu sul ko ba nga xamne bo ci takke fas wi du dem ak mom legi lool nonu ñu ci dan tak nonu
9: legi nak dafa am dafa so bo xamne dot lay doon amna bo xamne batal lu melna batal lay doon xamne fas wi dara du ko meuna yobbu mom amna lo xamne bant lay doon ri bo xamne da nga fay def waxan bo ci yewé ci jur du meuna dem waye dot bi nga xamne day wëndelu te dara du ko du ki mom baxna mo gën amna ñu koy def lu melni di ñi da gar ab gardo nga wëlbeuti ko daadi wuti ay wiñ wala dara duggal ci ñaari kess ko bam ko nga wëlbeuti cet yoy duggal ko ci su ko dé bayyi ci mu faré ci kaw nga xana bo ci yéwé bo démé ci dara yi nga gis ñu di ko def dot yoy borom xar yi yow ñoo ci lañuy def dot yi mel non lañuy def ku ñew yew ja da do mëna dem
10: kon légui ak gamu ak xabbu ak ko damba du ben
9: ak leer bokku ben bokku ci
10: leen wutale kon
9: yeen wutale damba liñ ci def lu melne mango ki orange ki yu demena ko yoya moy damba ak ketcha yoya lañuy def ci damba
10: xana kon moy li nga xamne mom lañuy rabbe lu ci melne li nek ci garab yi
9: ndon
10: waaw kay rona yoyu lool moy damba benen bi moy dan na
9: waaw ndax ñi ci gëna way tax yaatal bu baax na waye
10: waaw xamna ko waye na dama bëgg nga ubbi ma benn xam xam bo xamne ñu xam nga fonni dañ bayyi nit ñuy jëkënde ku genn rek bayyi keneen xam xam gëdë genn mo tax mu bëgg nga genné mu tuti xam xam na dara bayyi ñu jëkënde ku ne ñu may la taa bu gatt waaw legi nak xana laaj bu mujju bi rek
9: waaw
10: ndax day dugg ci sartu bi na sartu bi mo jabot
9: waaw
10: dama gis bu ngeen défé gambo ba nopi di dag ñax bi diko ci duggal su ngeen di teunk sen xari wala sen fas yi wala sen mbam yi amna bo xamne dañu jël tankup nday jor bu kanam bi boole ko tankup nday jor bu gannaaw bi am bo xamne dañ koy def dañu def ñaari tanki kanam bi am bo xamne dañ koy jallole tankup nday jor bu kanam ak tankup chamuñ bi ginaaw ñet yoy ndax mo nga mako séparer tay ba ma xam ko imam
9: waaw benn bi nga xamne ñaar yi ñoy boole koku mom saaru teunk la nga xamne dang koy rabbal ñaar yi bu am ki ñaar yo xane bu ci ne day teju am teju kay bobu façon tank la waye benen bi ci def nak mom jatang la nga xane ñaar tanki rek lay boole kok mom jatang la moy bu la neexa def ci ndey jor bu la ñoo def ci chamoy waye dañ koy rabba nak ba nga xamne dañ koy wutal awak
10: xana ko warna am jatangu jallawle
9: waaw am kay jatangu jallawle amna jatangu jallawle
10: santana la
11: bi ci gëj bi gën nak ci jur gi moy bi nga xana du jallawulé mo baax ci jur bi dana dox nu ko nexé am na ño xana bu ñuy tagga ci lu mul sax wala yoy dañu wut jattang dañu jattang go xana bu xawa duddula nga nak gagga ta ko fasuy buy daw moy waral buy daw non di cial di da xana buy daw bop bi di jugo ka ñew waye fasuy day gaaw melna melax ko tagga de jolo dakk ko nak buy daw day melna luy rambal de way di yëkëti tank day yëkëti bop bi di dem ka ñew ño sun mbokki pali nak ño cëpp luñuy tagata nonu aw mul mom
10: cantan ngeerëm yalla la
11: bu la bu la wone gannaaw rek ñak nga ko
10: ja jëf sant nañ la jere jëf imam bey Masha Allah xam soxna ngoy cissé ñi ngi lay sante bu baax di nuy soxna ngone bi fi ci wet radio IKAP FM salam alaykum
12: alaykum salam wa rahmatullah
10: ak ñi ngi lay nuy baax
12: cheikh Abdoulaye Sall
10: ñi ngi nuy la wa ko soxna señ Kossambay
12: Touba Dor Anwar muy nuyo
10: jere jeuf mbay
12: de leer ñaanal jam ak xewal dibalo ak dibalé ak di nuyu rayay na ko ci sa gëdem ak nuyu diko ñaar ak bay bolé mbay ak wër basire mbay daru kra ci almalé ko ngi na leen ba ma jo baghdad nang leen nuyu bax leen ñaan lu bax bay mbay de wax na deug de ay koy daanu ci peen bo ci absar defandu ja sartu day do am solo nak mom e bari ñeri day yatt ñax muy gup ñax mo toy yatt ñax bi ñax mo waw bop bi yatt jabu li yatt xat kon sartu am solo la
10: ñi ngi lay djeglu bu baax serigne Kossambay ci Daru Anwar ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio IKAP FM kaddu ga nga bayiko fi ci ndam ci seen jotay bi di waxe wala fu ngeen ci and ak seen mbokk Abdoulaye Sall ñu jël mbokk mi salam alaykum
13: wa alaykum salam cheikh Abdoulaye
10: ma ngi lay nuyu baax ko lo ban sidi baxlat serigne
13: ñi ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu liggey baax baax
10: di jeffal
13: di nuyu kilif ci jota jaar yeb
10: tak sa
13: di nuyu sa équipe rédaction bu ECAP bi nga andal ci liggéey di la bal ak di la bal ak
10: jere jeufal
13: tay di da melni bab bi ci walum sapp la jëm ak daaru ci teer
10: waaw kay bu la nexe sax mo dikalat
13: la ay bab ñaar yoyu manam yépp mom manam ki yor sapp da koy soxla mais kenn ku ne bokku tak sa morom aw yor tax budé teen bi mom ko ñaar ko gis muy daaru ci teen rek xamane dafa yor ay maam ay and lolo yor motax muy daanu ci teer waaw mo nit mom da nga ni so gise mu daanu ci teer rek xamane dafa yor ab anando motax ëpp ñu ci bari nga xam dañu yor ay anando anando boko deg moy raf rek motax ñu ci bari bu demé ci teen duñ nangu sax ñu jige pind bi
10: bu barbu day dem sax bu dé barbu rëccut mba teen ba mabbak yoy dal mané dem
13: hein
10: mané budul barbu rëcc wala teen bu keek yoy teen bu mabbak yoy dal
13: non même ñom man nañu baña wugu ter man nañu baña jappute man nañu dem ci buñu fekkene tax ñu dugg ci biir nga leen wër fekk dugg nañ ci biir bu yaak
10: wa motax may la am nañuy daan
13: lo yi ñor lo xam buñu dugg ci ter sax ñoo buñu biir dañ ngay jek jek rek fekk dugg nañ ci biir
10: wa motax mané la am nañuy daana ci ter ñam dañu liggé ba dogalu yalla ñew rek manam barbo dag recc dugg ci biir wala ci ten ba mab may la bam dess ñooñu
13: wa xam nga bu dé koku mom da nga ni mom man nga ni koku xel bopp la yor ba bu do liggé ba lolu fekk mais ñeneen ñi ci def ñom heure su ñëwé ci ten bi ñom man nañ ci daru te fekk du doon dara lu am ci ando mo len ci dugal
10: ah kon lol amna
13: ci Cheblat geej ak Pierre ñom ño ay ci and ko yori anando waaw ak geej ak ken geej da geej
10: xamna ko waaw
13: waaw ak ken ñom ño ay ci ko yori anando bay man nañu daana ci teen nak te duñ je bu sa apport yi ñom mënen len li gene wat duñ je
10: xana ya rabbi ñu bëgg dox
13: ci walum ki sart bi sart nak ci ablat maam nawet lay gëna doxum noor nawet ndax bi ndori bo xolaw ci doon heure bi borom ma ngi ci xamne li wax heure bi bo rew da nga fi ñu kër di jëndu sart sart nak lu ñuy gubé la waye nak sart nak ci ala amna danse na xagaaw ci dagu baram waaw ba baram ni bay kat yi xamne li wax ak gaaw ci dagu baram bo yexé mu dagu ko baram
10: bi dagu baram
13: waaw dafa ñew de ñi ngi rafetu liggéey bu baax baax ci amna
10: légui nak señ sidi
13: waaw
10: yow jambar nga jam xam xam waye xam nga ban chat nga am
13: ah
10: deglonté gëré jëf
13: ñi ngi ñu to wax yëp gëré jëf
10: señ sidi koloban dafa am xam xam dal waye ay bu doon deglu kenn du ko xam xam kon moy bay morgueum xalé yi salam aleikum
14: waaw señor la
10: ñi ngi lay nuyu
14: wala
10: touré ak koy woté
14: ci goor gi saw diwan keur ka bondo karitu ci sen kat dong tay
10: borom saw mi
14: waaw
10: ñi ngi lay nuyu
14: ñong la delos ya
10: ah saw mi doon gisé guma ko dé xana baye cheikh wala ko rañu andé ñoko dé
14: da da ci gud jaarat côté fofu ré
10: wa baxna yow di nga tay baat bi tay
14: ah man kay kana nuyu rek di nuyu sama karit sen kat dong ak imam bey mom
10: até kon nuyu
14: ayen dak naka tuba
10: ni sante yalla
14: sant rek na rafet liggey bi baax
10: ba ngi ci jamm bu baax
14: émission bi amna solo lol cheikh kan donc deg na ka deg gej na ka deg na
10: man na am ding ko deg ci kanam xeyna
14: han
10: mané xeyna waaw
14: waaw tay di allah bi rek mo mel lolo tax mo gej ci wot waye suma fi jaarate sen soow bi mom dina ñu
10: wa nga deug jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum salam aleikum
15: wa alaykum salam
10: akay top ma ngi lay nuyu
15: bayab la sol
10: jerejeuf top ana ba guuy mbam
15: ñeppa ci jamm
10: bismillah ñu bay la nga nuyu
15: ana wa kër gi
10: ñi ngi sante yalla
15: yalla ñeena jam faam di jamm
10: jerejeuf
15: ngay ko xal suba jamm yegg diggu mak ak ñu ma ngi nuyu imam bi di ko ñaan jamm ak xewul lim da def man nako imam la sa bu gaay jeul joxe ban di ma ci top da la ko yalla may jamm ak bepp julit mu ne japp ci sart be nga dal ci tend ñun bay kay di xam nañ lool ndax bayram taw day bay gerde nawet baye ba gatte gi tollu ci def ay dom abo ñang tok Touba bay bayram tam jeulam jeexna yepp ci dara abo gis ma dal dama baye bo fi digge ko solo xassat gerde ma ngi tay maniko beuri go ñaata mu ne ma juroomi teemer te bu gerte go ñore man na ko yebbu go ñori gi ah te man bawu ci geer gi ñeel
10: hmm
15: bawu ma japp ci saaf bi dama la moy saaf bi
10: hmm
15: abo ko jël juroomi teemer ci naad bi te man fu ma jël jooni bi li kef la koy def li ma def ko mbokk da leen ci keer yi moy japp ci sart bi moy amou ci amou pexé ndax bari bu ñaar gi dina na la jaayé way fi sunni tembe kër gi ñu ñëkku fokk ci jindi gol ci lu ñaar gi jindi da ngay jël
10: waw
15: ñun dal ñun bay ka ñu xam lay lu def jaar ci bëtte yi way tepp ku ci jaar bi yalla ku ci yalla jël
10: hmm
15: bari suñu bon
10: jërëjëf
15: ngay ko xal ñëgë jël dama ta ma ngi xiyara sama xoma yu baax yi ay ñaar yu jëgë ndogé ci ci yalla ko yalla may jëm
10: Serigne Dame Top ci guuy mbam ñi ngi lay sante jëli keneen 33 976 0909 radio IKP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi nga xamne moy waxi wolof ngeen ci and ak seen mbokk Abdou Lahad Sall soxna mam Boussa Mbacke Tamba mam Serigne Fallou Mbacke mi ngi fi ci Touba Soro ma ngoy nuyu di nuyu soxna mam ay Mbacke Dendey mam Serigne Mahamoudou Murtada Mbacke nekk fi ci bassin Serigne Murtala salam alaykum ñi ngi lay nuyu
16: oustaz
10: mor diagne
16: oustaz mor diagne ñu jàng li ci buntu kër seigne gawa
10: ma ngi lay nuyu baax di nuyu wa buntu kër seigne gawa mané ma ngi lay nuyu baax di nuyu wa buntu kër seigne gawa yépp
16: di nuyu digënté na abdullah ci buntu amad
10: kan ci
16: ñu jàng le français
10: ah man sama mak bu jàng le français
16: Abdoulaye Sall yéer ci Cheikh la di nek ci bu jappandé
10: bi de Abdoul Ahad Sall bi nek radio IKAP FM bu Seigne Mamour Mbakem Seigne Murtada Mbakem Seigne Touba Khadim Rasoul la
16: waaw Oustaz Mor ñe bi doon jangal ko tuddu ci gawa ya gëna
10: ah wa nga deug
16: tay yéer ci tolo isin xorom
10: ah xamna dafa am fen Abdoul Sall kon bu xawon rob bi
16: Abdoul Sall na bobu na
10: wa xamna bobu lay don tax li amna abdullah sall yi ñaan amna
16: abdullah
10: sall
16: wa da dagay dagal ko ko dagal ci ñam do lay dag lool bi mo lool mohammed no xamna da ko xamna legi ci def ma ñak taxé taxé la
10: ah waaw waaw ñak pexé pexé la
16: ñak taxé taxé la sax li seen di wax legi né da ngay bay da ngay ñor ñu tax la lo ciat na nga ci duko mat so ñak taxé la
10: waaw
16: da ko on taxé do sax li jël ci sang li ciat ni mohammed
10: jerejeuf alou sass ni ngi lay nuyu jerejeuf serigne sass mor diagne nek fofu ci touba mbake ñu dem jeli fm kaddu gi bayiko fi ci ndam salam alaykum
17: alaykum salam
10: ñi ngi lay nuyu
17: ba len di fay
10: jerejeuf ñu bayina nga nuyu
17: ci de serigne fall lañ koy wax di wote fi ci dagana
10: serigne fall ana wa dagana
17: ñu ci jamm
10: yal nañ ko yalla yokal
17: alhamdullilah
10: mu melna tay xey nga deg baat bi bo nuyu bu nopi lo ma ci wax
17: waaw waaw xam nga am na ko firi legui moy avant producteur bobu xam nga li wala di wax nan ciokama gën kam
10: waaw mang koy deg
17: waaw farulaw be gën ak neen
10: kon farulaw be barina solo be
17: lolou wala fi dara liko wax xam nga lele nga tollu jamono jo xamantene ni manam la fa seut rek ngay meuna japp ndax metti metti jamono moy tollo nonu mo waral baat bobu koku wax legi daanu ci ten japp ci sarta ko gën
10: kon motax yenn say ni day def dara ngay ki diko yedd manam numay def mo fi seus
17: hein
10: waaw manam motax nit bi def dara ba noppi nga xamne dalay leer ne li mom ñak pexé ko ci duggal bo diké diko wax moy numay def mo fi seus
17: waaw kay ndax leleg jamono dana la obligé bo xamantene ni la nga xamne mo fa seus rek ca ngay japp
10: waaw
17: japp dang koy japp nak ñak taxé tax ngi diko japp waye gënal lu la moy waral lu mel non
10: comme tay ji yow nga jëm ci fi jottu ndam mu taw dal di tata bu bari amo auto bo yek amo sét ay am ko fi rom wir abura ne yegal mu yobul nga yek ci burab lay koy gnaw mak mu tol la ñew ñu tok ci burab ñu lay pousse nga dem mo fi seus
17: waaw waaw waaw do non lay déwé
10: jere jop
17: dafa am ben gis jamono japp mo lol tax
10: waaw
17: lol
10: ba bayina la
17: ma jël sama ben lo dal di koy wanter ko dal wanter bu metti sax am ku ñew mu ne waaw yow li nga def am nga ne yow bo defuton li def ni am nga yow li nga def waru ko def fak ni ni ngi ko joxe nangam mare keur dara toll fo xam jamono dara toll fo xam dina ni do ko set lola
10: waaw
17: da nga jënde fukk jaaye ñaar deul
10: waaw waaw gi bëgg ci gën
17: jaay bu ko jaay ñaar deul la tax nga jaay ko ñak pexé tax nga diko def
10: chetet
17: waye jamono dana metti bo xamantene ni da ngay jël metti bobu indi ko ci la nga xamé mo la neexul bu dëkk yaay dëgg mu dal di koy remplacer bu ko défé na nga dal di reputeur jëm
10: waaw
17: fiek yaangi reputeur rek yalla mëna la dimbali ba nga xamantene ni da nga faté lool waaw
10: comme tay ji yow man nga ma
17: teri bo xamantene ni
10: tay ji da na jox message tay man nga ma yoral ñenti jooni
17: waaw
10: ma ñew di la ko fayé ko waye ma nek nit ko xamné amu sutura
17: waaw
10: taf man na la fekk fune xawé sutura nga bañ ci lool nga yoron téléphone bo xamné yang ko jënd won 50000
17: ko
10: te mbir mi irsan la mu léra nañ néw ñenti jooni mom nga yoré bor bok kon boko don door diko jaay juroomi jooni sax fay ñenti jooni am jamm mo lay gënal
17: téméri jooni yo
10: way jere jëf way wa legui mo jamono bimu lay japp ci loxo la japp wala
17: jamono ji nek fi
10: han
17: mané radio bi buñ ko mënon di japp jamono ju nek fi dana am solo lol way
10: waaw xamna sun docteur war na ci def ay jéggo dé
17: waaw
10: bayé ngelaw yi gën ko yok waaw
17: dana bax lol way parce que li da fay fat li xalé yi nga xamanteni ni juddu tay
10: waaw
17: juddu tay li da len di yé
10: moy xalé 2000 nangam bi
17: waaw kay ndax xam nga comme leul amatu xam nga leul ci nga da deg wax ju bari leul mo la da ye ci aduna leul ci nga da xam bare li nga kanam la fa acte boy emission bi ngay def nak mo remplacer leul bobu len
10: ne il kon meun ngor di waxe wala leul
17: ay wax yu bare ngi ni mang koy deg sank ba legi gëj na ko deg ni nga xamni ñu nek walu xam nga man jambur la yow dekk bu jax kër babil waaw keur batine ci ginnaw kokki ay 9 km de kokki
10: wax nga deug sori wok señ Talla Ndjay ci yalla
17: waaw kay man fofu la yaro
10: hmm
17: waaw
10: kon dal yow gis nga ne kon dal yow gis nga ne magni buñ delu ci won la fi nekkon demb na tax sama classe gi nga xamne bi ñew yagul dinañ am lañ fatte ko bo tax dembi rew mi du len reer
17: wallahi lu wéré wéré wéré lu wér parce que émission bu mel ni dunya daana ko def bu jekk bu yagg
10: ci yalla
17: mais bayinako da bari radio yi nga xamne ñofi nekk legi yeen bu dul ci radio

0: yëkkati kaddu gi bu baax
1: yoge ak yaara gi nak ñi ngi jël rek da na ko ak señ Cheikh Kane Dongo mo mu genn ak taxna magay ci te mom
0: señ Samba
1: xaar yalla wa beto
0: yëkkati kaddu gi ci kaw
1: waaw
0: wa ma yëkkati kaddu gi ci kaw dafa soufé lool
1: waaw ñi ngi ziaré ko mu ne ak ci doon la ilaha illallah kon bu gannaaw ki na rek ñu jéggalu ziaré bi te ñew ci baat
0: waaw kay ñewal
1: wa xam nga ko daanu ci tien boko yoré tart mu japp ca wala jaat wala paka wala yu démé nonu mom daanika li ci upp rek señ Cheikh Kane dong andi nako dem la bu ci nit xasse ba daanu wala kambu gu xoot go xamni mënatula génné bopam soko yoré dara niko japp ca mo xam tart nga tak ca bunga mo xam jaati nga tak ca bunga mo xam nga tak ca bunga ne ko japp ci ma genn tam xamni bu ci jappé genn xam nga ngeup gem ci ngeup dana xamni dana dag waye dim la param yu dag mo gën dé
0: waaw
1: param yu dag mo gën dé te bu te ngeubé bu baax bala akoy dag mom dana genn su genné nak day faji gomam rek su lanké bañ ca japp nak faatu man nako ca fekk ndax koxé da ko cey bayyi niko li la la mëna gënné te nangu wu ca gënn
0: waaw
1: motax mu cey japp nak waye leg leg nit da koy yor lo xamni ci téen xamna ni dag waye dagga gën dira
0: waaw
1: wa li koy andi nak moy nit leg leg da na dugg ci mbir taga tembe da ngay yek ci garab ba ca kaw tembe la doto mëna jall doto mëna wacc te bo waccandiko daan motax ñu ni taga tembe baña daan ay ko bay garab garab bala
0: hmm
1: du ko defé nak nit ki ñew ni la jappal ci li mi ngi mel tay ci tabaski ni rek tay Samba Tall bëgg na tabaski amul xar tay tamit wax deug yalla gis nga sammu bu ko ni man na la jox am xar ci ñaar fukki jooni Samba Tall fukki jooni la yor mënu ci amum xar ni xar téré ren da xam na ni xar mi mom bu amon fukki jooni juroom da na ko jël légui mënu ko wa bax na
0: waaw
1: da na koy jox juroomi jooni fukki jooni mu jox ko am xaram wéso nak dana metti waye muy def ndank di fay rek bu ko defé nak nga ne ko ah ku bëgg ku daanu ci pende loko yor ne ko japp ci dana ci japp xam nga ni mom metti na waye nak li mo fi tax
0: waaw
1: té ku amul la la gënal mom la fa sofré ngay japp lool nak ci laat ñi muy dal bari nak waye ñi yoré paaka yi ak tart yi nak nañu def ndank ëlëk mëna na leen ko yor ndax ci laat gis ku tollu digënté tax nga xérandiko def ko lo xamni woor na la ni digënté ba mu tollu tax té digënté bobé mu tollu ëlëk yalla man na fa tollu la koké ko yor té su boba nak lepp ko fay doore buñ la fay sa bor nga mel ci laat li ci ëpp rek lam ci té mo baax
0: légui nak sé Seigne Samba
1: yoré tart yi ak paaka yi nañu def ndank ndax ëlëk man dañu daanu fofu ñu yor leen ko dé
0: légui Seigne Samba
1: touré
0: fofu dafa am ñaar dafa am ko xamné tart bi rek la am wala paaka bi waye amna ko xamné amna ko am lu ko gën kon yow ki ngay waxal moy ki ngay waxal moy kiko am lu ko gën ba nopp baña joxe lu ko gën di joxe tartu ba
1: wa xam nga dafa bari ño xamni fim ni ni dañu am alal ba pare te amuñu yermane ndax dañu wax ni ki nga xamni ni Seigne Abdoulaye dafa fogon ni du tabe fofu kum jitu dula nek
0: waaw
1: ci yaakar ni du tabe kum jitu dula nek dafa am ño xamni seenu am dafa leena bet fogu ñuko won ñoña nak ñom ñi ci ëpp ñoo dul dimbalé waye ki nga xamni ni mom mom señ bi da ci juddu yaru ci ay wajurum ñepp di def lu baax ñoñu dafa am dañuy def lu baax simplement dafa am ño xamni seen alal am ño xamni seen alal mo len mom ñi seen alal mom duñu def lenn luñu wara def li seen alal bëgg rek lañu bëgg te alal yop la bëgg koku alalama ko mom ki nga xamni nak mom mom alalam moy ki di def lu baax ak di ci dimbalé ak di ci wax lu baax ki mom alalam nak ak ki alalam mom jamono ji ñu tollu ñi seen alal mom dafa ëpp ñi mom seen alal seen laat motax ñi yoré paaka yoy ak tart yi am nañu mën la dimbali te duñ la yor paaka duñ la yor dar mën nañu yor nit mu génné la waye duñ ko def xam nañu tollu nga digënté dalé la waye ëlëg itam bor man na bor man na fay bor seen laat
0: légui damay ñëwaat tout ci tart bi ndax gis na né kuko daan jëfëndiko nga légui tart bobu ñu wax nonu tegg yi ñoo daan liggéey wala tubaab yi ñoko daan liggéey wala nit ñi rek ñoy wax kenn ko ñu wutte tart liggéel ko sa bop
1: waaw xam nga tart mom manam tegg yi amna tart tegg da ngay dégg tart tegg dégg tart tubaab man nak jamono ji ma gub yagul juroom fukki at ak tuuti rek la am ndam 69 la fi ñew fekk na fi tart waye gis na tart tegg gis na tart tubaab dama xamul nak ban mo ci ji waye dal limuy jariñ bari na ndax tart tebla bu nawete lolu señ Sidy Colobane wax nguf moy ñax mu toy mi danañ ko def ci sart su wowe danañu ci yax baykat ci tiet yeet bu ñoré danañu koy daggé tiet bi ñi daan balaxu tamit balaxu da ngay wut ban plat tak ci la ngay tak mo xam budé sart bobu boko takké bam deugër ngay dag aw wuy boko lonké rek plat bo ñodé rek sart da koy reddi mu dag moy balax
0: légi
1: sart dal barana lañ ci
0: dal légi jëmi sart bi ci bopam xam nga dama fay japp
1: waaw
0: légi fi ngay japp ñaar nga gis ñu def rek bam neexa japp lool
1: waaw li ngay japp loolu ponku la tuddu
0: ponku okay
1: mom bo ci té day deugër lool mom moy ponku li nga xamni moy wéñ gi di dag nak yoo loolu mom moy tar
0: ni ngoy xëc moy ñadd
1: wa xam nga ñadd dafa am nguup am yatt am manam ñadd mom nonu ko imam bey waxe da ngay sampo da ngay gatt touti dal ci duggal ponk bi mo xam da ngay koy kep sa
0: sank
1: sarante barami mo xam ci denk nga koy def mo xam ko koy def waye fa ngoy def dal day deugar ngay jël nak li ngay tag mo xam ñax mi la mo xam li ngay tag diko tag ni ko bëgge par tag lu ndaw lolu moy ñatt su fekke nak da ngay ngup nak da ngay jé ñax mi jël sarte bi ron ko ci suuf dal di xëc ngup boy yaxit nonu nga koy def ñatt mom di nga bëgg tag lu sew yi mo tax nga koy def kon amna ngup amna ñadd amna yatt amna balaxu na nga koy dagge ca kaw yoy yep def na ko def start ak yenen yi nga xamni xamna yenen liko xam way yoy da xamna ko ci mom
0: legui seigne samba
1: touré
0: xamna bay morgue yi bëgg na mu dugg legui mom itam am luma ko laccu ci façon ñax yoy xamna tay mom yak bay cheikh kanal koku genn sama ñooñu genn rek tay mom xamna ne mom gaay war nañ la jox deglu saf saf légi kon ma ngi lay sante na xamna li nga bëgg léral yow itam bu ñoon dem ci bu gisere da ngay wala bay cheikh nim def légui rek
1: waaw
0: li jekku nga baat bi te xamna nga xam boko
1: waaw xana ñuy soor ak jakk ko soor rek
0: sante na la kon bax taal
1: bu benene ñu soorat rek
0: jere jef taal taal ma day gi kon ñing lay sante bu baax bay morgue de bëggon na yow itam nga daal di dugg ci rek ma am luma la laajale tuti assalamu alaykum
2: assalamu
0: alaykum ak seen bindu ngi
2: amna chakana bu fekke na yoko emission
0: jappal ci sartu bi rek
2: jaffon ba du dag sama lox
0: waaw kay ay wo mo bayle nga nuyo ñu teum ci bir
2: di nuy so auditeur bobu dekk dagana
0: waaw yena der na kay
2: male mo wax keur basine su rew la ko
0: wa nga deug mi ngi lay deg
2: diko xiaré bu baax na auditeur yo xamne dañuy jappé nuyo sori gagne sori
0: yow kay dang koy bacc dang ko war bacc sa numéro rek bu noppé da ngeen degante
2: sama numéro man nako wax legui
0: ati kon wax ko ko rek bu ko degge rek xamna di ngeen gëna degge di kon mom man na jël numéro bi gaaw dang ko wax 77 waaw
2: 023 15 72 77 023 15 72 tala nday ko
0: ay wa legui ñu continuer señ tala degg nga tay baat bi amna tay lu la ci yëngal ma bëggon nga ñew
2: ñoñu nga lim ñoñu dong la ci waxon dama ndax xeyna sart mom ñu xamoon nako bu baaxa baax gubina ba tay war fas ko bay def ra xam ba ki ku gubbi nek yag ci Allah bi di gubbi xam nga sart koy yett ñaxit xam nga sart yoy ñi ci andi yep nak da ma ngi siaré ñep
0: légui señ tala comme yag nga ko def légui lan mo wota digënté gup ak ngup
2: gup
0: ak ngup
2: ak ngup gup ak ngup yoy dé ben baat bi la dé gupi ak ngup gupi moy nga dem fa ñu am nek ngup nak nga moy nga sëgg yoré sa tart bi ñe
0: sant na la
2: gërëm na la
0: jaay ñay
2: denale rek du mëna nek
0: ci kon gayne ñay jambar ñay senegal ñay dakar ñay sacc ñay koku moy señ dalé ndjay ci kokki la nek xana da melni waru ñu yegg fi jëkëte jotaay bi rek di sant ñi nga xamne bëggoon nañu dugg te mëna ñu dugg ak ñi nga xamne gën nañu déggënte depuis avant julli ga ba tay ñu ngi leen di sant di leen ñaanal baax di leen jaajëfal wa groupe waxi wolof ñafa nek ñepp ñi ngi leen di sant rawa tañu fa jallale xamna ko su jotaay bi jeexal mu door ko ci groupe waxi wolof ba ma def li kiya li empreinte bi waxon assalamu alaykum assalamu alaykum
3: alaykum salam
0: assalamu alaykum
3: alaykum salam
0: wa seigne mor seigne mor yekati nañ jotaay bi de
3: ah yekati
0: waaw yekata
3: ko la djegu lu ben yon
0: ja sa koy ñaanal ñu rek yere jeuf sante
3: dañu yalla doli show yu baax bo
0: yere jeuf sa
3: aji fa la ngeug mu jami tey bele
0: amin ya rabbal alamin bal nañ la bal
3: ñaan te debbe ji ay
0: diir yere jeuf ak sa yere jeuf yere jeuf ñi ngi lay sante yalla mi borom jamm tam ko takum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: yere jeuf jugal jelati saqalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna
5: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
6: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ci digalal serigne Saliou Mbake directeur général mbolé institut Al-Azhari serigne Murtada Mbake mom serigne Abdul Khadim directeur général institut Al-Azhar Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbake guimbind de Jakarta ak usine glace mo len di nuyu di len ziar di sant bu baax wayjuru dong yi ci sen kolouté way di sant jangale kat yi ak dong yi ci resultat yu am solo yi nga xamné am nañ ko ci ané ko scolaire bi wessu serigne Murtada Mbake directeur institut Al-Azhar Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbake guy mbind de Jakarta ak usine glace bi mi ngi yëgal nak wayjuru dong yi nga xamné sen dom fa la daan jangé ak képp ko xamné da nga bëgg sa dom jangé fa mbind bi nak tambali nañu ko inshallah njang mi dinañ ko dor juromi fan ci wéro octobre ñu ngi ko yëgal ñepp nak dañuy yemalé place yi njang mi dinañ ko dor juromi fan ci wéro octobre té buñu tambalé njang mi dootu ñu mëna bind kenon kon ñuy soñ wayjuru dong yi fa daan jangé ak képp ku bëgg sa dom jangé ci fa ci Institut Al-Azhar Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbake guy mbind de Jakarta usine glace na nga xamné mbind mi tambalé nañu ko njang mi juromi fan ciéru octobre lay doon place yi nak dañu ko yemalé té buñu démé ba tambali njang mi dootu ñu mënd bënd keneen kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire jamm ak xéewal.

0: UCAP FM 103.5.
1: 7h15 ba 8h, map matna bay ci rew.
2: Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar. Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar. So bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fajar ndax te kat dala wara ñor. Mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew tegu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër. Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër. Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër. Altanet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber. Bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaaf bi moy bi fi gan yi waddit nga dal di ko for. Bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm maandu it te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor. Xam sa bop ku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër. Man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér. Doon nga ndaw ta mag dina ñew gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far. Ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saa su nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir. Naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër. Naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

man soxna mbeen maa ngi waat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ngi waat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Wax yi wolof la nu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak i mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settee rekaar fu mu jub see yootulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sëg wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yii mu leer feeti. Ku wàcc ci sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñong feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp a xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñépp a xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gi de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settee rekaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu selli xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bi dem moo jar yow di jumjël te dab si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

0: ay xamal ni ko bëgg kaddu mag mi ngi doorat ku dégg li ñewal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bekku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk secteur bu jotere gelal sa postu tek ika sa 3.5 kay fere kans bi amul sik bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ne ki Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ika bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dundu teg ci koot ba nga xam yow li baat di hundu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na bur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wekku fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tudd
2: jàngale joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand
1: bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand mu seftuñ dajalee woo ji nax ju reet fa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de mën na rënd
1: xam me naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof
2: di acci aw tund
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: 09 09 jël wolof di acci aw tund
3: woote leen subateel ndax c' est rekaar lan ko rëdd
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar manu ko ñand musifun dajaloo kay ji naka jure pa fay xand seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad sall la tudd jàngale wone xam-xam ku bañ ci leebul fi xand seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad sall la tudd jàngale wone xam-xam ku bañ ci leebul fi xand kontaran tuturaala 976 nga bindu 09 09 jël wolof di acci aw tund kontaran tuturaala 976 nga bindu 09 09 jël wolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jógal ta daw daal di dikk ndax ika moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jógal ta daw daal di dikk Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ku rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànd maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax danga ko jënd
4: ake su ngeen jëgloo tey ji nu laa biire gaal ba ila ay wolof baaxu
5: groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba
6: UKBFM nous sommes ici à Touba Ndam.

bu ñëk Touba ku fi dikkoon neegu ñax yi ak tapat seng yi ñoo fi gënon na bari ay jamono yaakaarna ne loolu tay ku doon wër ab neegu ñax ci biir dëkk bi dana fam de waaye yaakaarna da nga wër ba sonn de doo gis benn am na fi nag moom waaye toll nay jamono moo fi gënoon a bëri tey taax yi ngeen gis ni moo fi gënoon a late moo fi gënoon a néew moo fi gënoon a néew boo doon waroon taax tey da nga doon wañ kër ñoom diw ak kër ñoom diw de ñoo fi am ay taax waaye ñeneen ñu ci bëri ay néegu ñax nga doon gis kon loolu ak soppiku la jamono koy woote jamono koy woote daamar nii rek oto rek tey ñi ko doon am da nga leen doon wàññi télé yi ñuy seetaan dong ñu ci bëri bëri yaakaar naa ne ñi ngi fàttaliku dem seetaani télé dem seetaani télé waaw nga xam ne koñ ba li muy rëy rëy rëy daanaka mën ngaa ndox lu bëree bëri benn kër nga fay gis ma amul télé guddi gi télé nga xam ne daanaka ngoon lay ubbi télé ngoon la daan ubbi bëccëg gi yépp télé du tàkk ngoon la télé daa ubbi ay 5 heures da télé ubbi minuit mu fay minuit mu tëj ñaa télé tëj na jamono moo soppeeku ba fi mu toll ni télé amatul tëj guddeeg bëccëg heure ba la neex nga taal sa télé seetaani télé jeex na amatul daanaka bareetul am na nag am na benn benn ñu koy def ba tey waaye lu néew la waxuma la genn kër genn télé waaye daanaka néeg boo demoo télé moo am xew moo am jamono ji daanaka kër yu bëree bëree bëri boo demee néeg boo dem da nga ko fekkoog télé kon xam nga ne kon seetaanim télé mi ngi wàññeeku kon bu baax ba ci rajo ni dong dañ ko doon déglu ci rajo loolu mag ñi déglu xam nañ loolu mag ñi déglu xam nañ loolu kon jamono mooy dox di soppeeku jamono di dox di soppeeku loolu itam dafay doon loo xam ne kon lu am solo la ci taxawaay yi nga xam ne kon ñun tam ñu war di man di jéem a méngu ak jamono fa mu toll léeg-léegi nag nga dégg ñu xir lool ne wax ji daanako du ko jar ndax dëkk bi melul woon nii déedee du ko mel jamono mooy dox moo tax dëkk bi dafa war di soppeeku di méngu ak jamono tey màkka gi nga xam ne daanaka suñu yépp moom lañu yaakaar aj géeg lépp fa lañ koy defee màkk ay jamono melul woon nii ni mu mel nii melu ko woon jamonooy dox muy soppeeku ànd ak moom jamono mooy dox màkkatal mu karam di soppeeku di ànd ak moom kon nag noonu mu mel dëkk bu sell biitam noonu la war a mel jamono doy dox mu war di soppeeku di ànd ak moom waaye ñun dafa mel ne jéego yi ni mi soppeekoo moom dëgg la de mi ngi dox de waaye day jàpp naa ne waroon naa gën a mën a bare nii mu mel nii te nag soppeeku ko ji dafa am lu ci am solo mooy ñun sunu comportement ñun sunu comportement ñun ñoo ci war a mën a adapté wu soppi suñu ay jukko suñu ay comportement wuyoo li dëkk bi di woote dëkk bi li muy woote nan ko wuyoo waaye léeg-léegi dañ naan ci la nu waaye nag daanaka duñ ko wuyoo de déedé dañ ci nekk noo ñuulandoo ci rek lu bëre bëri lu dëkk bi laaj lànk lañuy def duñu ko def yërmaande gi ñuy wax nii am na fi de waaye ak affaire rafle yërmaande gi suñ diggante am na fi de am na ñoo xam ne yërmaande nañ am nañ yërmaande lool ku ñu gis bëgg nañ laa jàppale ku ñu gis bëgg nañ laa dimbale waaye de ak a bëri ñenn ñoo xam ni ñu mën a dimbale te lànk dimbale wu ñu kenn buñ la mënee faagagal sa faagagal la ci dëkk bii ci dëkk bii mu doon lu fi yaatu lool loo xam ne warul deme noonu warul deme noonu dëkk bii lii nga xam moom la ñuy wuyoo ne dëkku yërmaande la dëkku teranga la ngalawaay mbokk yi kon nanu gën a bàyyante xel ci taxawaay bi nga xam ne kon war nanu ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu dëkk bi aju na ci wàllu dëkk bi kon loolu nanu ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax ci dëkk bi ñu gën koo taxawaat dëkk bi ñu gën koo bàyyiwaat xel ndax nii mu mel nii mu mel du am xar kanamam looluy dëgg nii dëkk bi mel du xar kanamam te itam nag wax dëgg fa yàlla ku ci ku fi nekk ku ne am nga ci kersa ku fi nekk ku ne lu baax ñor la nii dëkk bi mel nii xam nga ne am nga ci kersa kersa loolu lanu ci am ñun ñëpp kersa lanu ci am ndax dëkk bi war naa weesu lii tey ku ko xool war nga koo mën a xoolaat loolu dëkk bi waroon a demee boo fi duggee yàkkamti waaye tey fii tey fii
weso juma ji fan ngay dugg mu yem la fan ngay dugg mu yem la lepp kemtan la warona dom lepp kemtan la warona dom monté day linu koy jox amnanuko chaque jour buma togué fi ñaari dina ko fatali linu am mu jafé kaddu kenn ko xamné bu waxé ñepp jëfé lolu moy linu war lolu lañu wuyoo nak ndax ñu koy def nak lolu mo jara wax nak mom way kaddu ko mu amna fi té kiko yor tam mat nako seuk kiko yor mat nako seuk kenn dégg ko ci loko wurté dégg yërem na jamm yi yërem ña ñi nekk ci dëkk bi amna yéene ci dëkk bi lam wara wax ma ngoy wax fam ko wara wax ma ngoy fay waxe waye ndax dëgg dëgg jëfé ge ña nga ca ndax dëgg dëgg jëfé ge ña nga ca loolu nak lu mata bayyi xel la kon nañu gëna gor gor lu wat ci dëkk bi kenn ku ci nekk duggal ci sa loxo kenn ku ci nekk bayyi xel dëkk bi nañu organiser wu Serigne Mbacké Mara ma ngi koy nuyu te ko siar bu bax ci téléphone yi dembu ma ngi faxas ba jot ben app vidéo bu mu def ci fum doon waxtane ci mbolo mu nek ci internet bi ci waxtan mu waxtan ci dëkk bi mu ne ndax jotul ñu def app plan comme ni ñi wayé Sénégal ni plan Sénégal 2050 mu ne ndax jotul Touba itam ñutal ko plan bopam wa Touba taxaw ci defal ko seen bo ba jexar kenn tudde ko xeyna plan Touba 2050 wala 2060 num ko mëna doon rek ak bañ ko wutal nga xamne boba da nay redd yoon wi nga xam mom lañu bëgg yobbu Touba deug deug waye ni mu mel du melokan wi lu bari développer nako ci Serigne Mbacké Mara ma ngi nuyu baax diko siar xey sa dama ci amul ndigal waye kon vidéo ba dama koy tek ñun ñepp déggando ko waye ginnaw awma ci ndigal ngir dektal ko mi ngi gaama mi ngi ci internet bi ndax ci la ko faxal ba daye ci ak mom xeyna doon lu neubutu waye dal xalaat yu am solo yu joxe nako ci xalaat yu am solo yu joxe nako ci mu doon taxaway bo xamne bu nu war la moy limay faral di wax ñaara rek lolu moy limu xalaat rek moy dëkk bi jot na ñu waxtane ko def ay assise ci dëkk bi wu tok waxtane dëkk bi dëkk bo xamne ponku bo jël problème la wet go jël rek problème la duñ ko tok waxtane dañi baye rek bop sa bop kenn ku ci nekk ñu baye la bop sa bop rek yow no xam nga lijeenté ko ndax mengo nak dëkk bi ndax mengu la dëkk sa yonne ko ci monté dañu waxé ñu né dëkk bi spécial dëkk bi dafa am numu bindo dëkk bi dafa am numu tëddé dëgg la dafa am numu bindo numu tëddé waye na xana dëgg dëgg nak war nañ ko nos wala dañu wara bayyi kenn ku ci nekk rek mom xol nako neex rek bu la arranger rek nga né ci ndigal Serigne Blacko def bu la arranger wu rek nga né livre dafa dëkk bi dafa spécial yow dal chaque fois lo def am nga lay wo ko tégel ba def la nga bëgg kon li nañu ci togaat waxtane wa dekk bi mbokki man dama japp ne ñu bëre bëre xay na man nimay sétlo dekk bi ni mu mel xeyna ñu bëre dañ ko sétlo wu la japp ñakul xeyna waye ni xar kanama dekk bi mel ni mu mel ci désordre lo xamni lu warono nosu la boké xol fo xolu jambat la xola tay gare Dakar bi bo démé fofu poubelle yoy nek nimi xassawé nimi xassawé fofu xana kilifa duñ fa jaar tay bo duggé auto mu xawa taxaw touté danaka da ngay bëgg lor xat gu bono bono gon go xamé ay at ma nga fa ay at la wax ay at ma nga fa xat go xamé kenn xamul xat lu mu doon ñay soxé seeni ganar dafa sanni borom jëné was defa tour xat go xamné kenn xamul lu mu mel te kenn mu ñu jëwutu safara dem nekk ci digg nit ñi kuy gandi dugg ci fo jëm mu ganal la wala bok ñuko waral lijeende xeyna seen auto yi 4x4 yi ñuy dugg tal clim ba yëkëti verre yi xet ba du dugg xeyna lo tax ñoo mënu ñu ko xam xeyna ngal la way leg leg bu ñuy doxont dañuy wacce verre yi di xol dekk bi li ci nekk ñi ñu denk ñu yoré tay

watandiko ñu ci dem majaal ci xaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yu taxé bi la jotaay bu lay fatlo yalla dina fatilo ci ëlëk nga watandiko ko wala nga diko ñëwal kon taxé yi nga xamne yalla jox nako doom adam mu ñu bëgg ñu mu doon rek am na taxé yo xamné mën la ko bëgg wuti bu fekkon ci taxé yépp demal na ko ci jëma djub ngir mucc ëlëk ñu ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ñi la wut xaalif jaral ñi la wut jamm jaral bu la ko djub jaralé nga dala djub mu te yar bopum de ndax aduna bis bu ne bindu bu toy la metti la gis nit def ko mu lor ko nga watandiko ko ndax bu de ci saasi la ko lor bu ëndige da nga ko watandiko so seeni lu lay lor ci aduna lu mu doon nga daw bo seeni day nga daw so seeni auto bu ñew nga jadd tali bi so gisé safara de ci duggal ko loxo bu kër di tak nga jëm nonu ngay wato seeram li nga wara wato sa roo gi nga xamne moy yépp taxé di ëlëk ak ndugal moko wara raw kon di delu ci yalla waxtu wu nek diko fatlikou di jeggalu di tuup tay di lo taxal ta baña woru baña tagal waxe ni di am ngeen lu ko xewon rek dere bi taxe yi ta moy dere bi turu yalla yi dere bi waar yi dere bi jang alquran yi ziyare bamel yi ziyare nit yi lay waar jakkay jang alquran yeb xol ñu koy faral di waxe toujours rek dafa melni yere yi ngay sol leg leg day film aajo wara xass naka non la xol di aajo wo fot yu ant bi alayhi salatu wassalam dafa mas am ko wax xambala waxtaan nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa duggoon ci marché bi bam seené sidna abubakar radhiyallahu anhu dal ne nafaqa xambala mom xankala ci neppam moy wax nafaqa xankala ansala dal nafaq la manam mom munu mom nafaq la ci nabu bakkar ne ko dede do nafaq na lutax nga nafaq nga munu man dal ba toge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamuy waré damay melne mangi jandlo ak jena jandlo safara ak arata kursi wax ko xamni joge nafaq bam ci keur bi di ciowo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ko jënd dal melat lenen bu ko lajeen ci nabu bakkar sallallahu alayhi wasallam da fekk yaronte bi nek ci dina ko tontu ci sax waye bobu gannaaw yaronte bay ngi fi dafa japp ci loxom bañ add fekk rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok mu ni ko nek li nga ma waxal wax ko yaronte bi bu wax ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hamdala ñu ngeen du mel bu ngeen toge ci man bu ngeen ko meene wé mel nonu kon da ngeen ci safonté malaika yi waye nak leg leg rek ñeen diko bari di bari jotaayo man di yar bari yu mel nonu bu yagge ba hamdala momu ñu dina top lolu badi safante malaika yi lani mu xatan bu dege yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne nattu bu yekati jaan di dindi kira yi dox digam tema boromam bu nuyé te xamna yalla ta ko tek ba mu jallo temani boromam imran sax ci lolu sun borom diko nattu ay metit mu diko muy bay jallo malaika yi bu nuyé ak ñom di joxante ñom loxo di deg li ñi wax ben bis ben taat dal ko bu metti muy muy ban yag ñu ne ko ma awra du xey mu ne ko daan ñaanal nañ la ko nonu nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko foot mu bari ci suuf yoon yi dañ daan def waxtu wax ni jaamu ñu yalla am ñu doom adama day yokkat day dem ba tayyi ba sonni ci jaamu yalla bi bu ñu demé séti ku ñu wax muhammadu mu wacc ci melaw lako yalla melal ci ragal yalla ak parlu ak djub buñ ko djité rek dal di sawarat ay semaine di jabu yalla ko do ci ñu naflu ñu xamne kon jaxata lu bax ni am na ngeen lool ta bax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas ni yaamun fi iza matu intabahu ni di dañuy melaw de waye buñu de dañ yow kon nga xam ni ñi neub nañ leen tek rek yépp ñi gis yépp la cey muddi ak lamay indi umpe nañ ko motax ñu ñëna yalla waye yalla kenn ñu ko dañ tax ñu ñu ko ragal waxuma la yalla sun borom tabarak wa taala waye nak buñu deye buñu ñari tira yi nekkon seen digënté haqaaq yi ak réalité yi bu kawé dañ yewu yewu te bo xam nga ñu naan jar xam nit waye bu boba ñu

0: Ndaysan tay Seigne Abdoullah, tay Seigne Abdoullah sal gor.
1: Salam aleykum.
0: Wa aleykum salam.
1: Baad Ndiaye
0: Mbacke
1: Ndiaye yaram
0: koko Seigne
1: Atuba Fall.
0: Waaw Atuba Fall Ansar
1: Touba Lamsar.
0: Waaw
1: keur dem bisir sa jamu Seigne Touba.
0: Jamu Seigne Touba. Waaw
1: Seigne dem ni
0: Seigne Jeff Jere Jeff
1: yeen ci am den bala
0: yalla boole bal
1: di ñaan jamm ko ñaanal ñep.
0: Amin amin
1: ko tedd ci suñu ya gën ko fi.
0: Amin amin
1: defal ko dund yalla ñu ñu ñu
0: ci. Amin
1: defal ko wër.
0: Amin
1: grande carte.
0: Amin
1: ñeñu ñu ñeñu ligéy yalla ay sëñ tam yëgal ko ñepp tan ko mo.
0: Amin amin
1: ñu xiar sëñ maamor mbacke. Ko ñaanal wër.
0: Amin
1: suñu wolol li ko teñal.
0: Amin
1: ñu gëdël
0: ci
1: am yeggal ñeenam.
0: Amin
1: barke Serigne Touba.
0: Amin amin
1: ñu Serigne Cheikh Amara so fay ak moom Serigne Abdoullah Sall moom
0: déjà
1: ñepp baaraj bi ñepp.
0: Amin
1: addi la siyaari nag ku baax kooku nga xam ne kër waat moo tax ñu war a def ko émission
0: wallaay déjà
1: di ko ñaan yow mel nañ suñu borom ak mbooleen bokk yi njabootu Serigne Cheikh Ndiaye Ndiaye Mbaye ñu ñaan suñu borom doon jàmm. Yow bokk bi ñu yëy jëf fa ñi ñu ñaanal waaw taw te ku tedd ak jawta ñu ci ku baax ki na ñu dem ci gëdë
0: Seigne Omar Bousso
1: du kala yëntu sëñu dara waaw bi jëre jëfati ban sante yalla jullu ci sëñu sallallahu alayhi
0: wasallam
1: alhamdulillah ñi sante radio bi di sante wa radio
0: ndaysan
1: ñaanal sëñu maamor rek
0: waaw waaw jëlal ñaanal
1: ñu dole gorgolu ci dëkk bi
0: waaw waaw
1: sel mi ñi wa Touba ci kanam di laaj
0: ci
1: man ci def ci jom
0: ak
1: funda ak fayda defal sa bopp la de dama waxti bu cheikh la de ku def biir ngay def de
0: wallaay wallaay
1: muy jëriñ yow la jëriñ
0: wallaay
1: muy lor yow la yow lor te bi tibbi sax da mu lor jëriñ nak ci ne
0: wax nga dëgg de
1: kon ci gor gor lu def ko dama yaakaar nak wax dëgg yalla million yi muy ah muy yi ëpp ko fukk fukk fukk yoon
0: billahi wallahi
1: wax dëgg yalla ëpp yi ëpp ko kon ci jëfël fula fayda wax dëgg yalla war na booba tay kenn du wax yeneen wax lañu wax benn sax ñu jëwoo tab waaye du ñu wàcce nit tey kat kenn ku nekk yaa ngi koy def foo xam ne mën naa am alhamdulilah rabbil alamin
0: wallaay wallaay wallaay
1: ko sëñ ak di waxe ku ko mën na ko defal sa bopp defal ko sëñ nga jur nañ ko def suñ bopp la ñuy defal tey fuñ jëm dara du fa doy
0: wallaay wallaay
1: te fuñ jëm yi nekk te fuñ nekk yi nag moom maanaam
0: lépp ay jeex
1: alhamdulilah rabbil alamin
0: lépp ay jeex
1: danaa fuñ jëm dara du fa doy
0: te fi ñuy jógee lépp day jeex
1: ah
0: liggéey fa dara du doy day gën
1: ah wallaahi man moomu gënal defal xam ne dara du fa doy te àll ko soxla
0: waaw
1: te it amul dimbali amul may ma
0: déedéet
1: waaw
0: loo ko amul woon koy doo ko am waaye loo famille doo ko jàpp
1: amul de dafa waaye defa rek moo ko fekk de doo ko deful dara doo fekk dara
0: wallaay wallaay wallaay
1: ñu def ko ci Touba si kanam ñàkk ñu ñu laaj ci Touba si kanam ñu góorgóorlu weer woon ñax ko gannaaw yoo dama ne yaa nga nekk ci dëkk bi daanaka foyoog ndox di foo dara kon ñaat yiri ñuy laaj waay waay waay ngaay war soolu yi góorgóorlu di ko joxe kenn ñu ñu góorgóorlu joxe ko ñu la jëy dëgg bi yàlla bi nga xam ne moom la Serigne Moustapha woote ci université bi nga xam ne kenn ku nekk sa waa la nga ci
0: wallaay wallaay
1: kenn ko ko mënoon ku ne yaa ko def gannaaw mënoo ko ne wax dëgg yàlla ñu nañ joxe seen
0: ci
1: seen mi fas ñu ko boole seen milliard ñi di ko woote ñetti weer yi dóbbu daanaka mën dimmaañ di ñooy ku ñu wax moom xam na xamoo naa daanaka amaguñ milliard kon kañ la jëm
0: kenn xamu ko
1: kañ la jëm
0: kenn xamu ko
1: mi leen mooy waay waay waay waay mooy li màggal dañ leen màggal juróom benn million ñëw la xanaa bu dee juróom-benn million ñëw na fi kon juróom ñëpp ay million ay morit lañ bool xanaa benn million bo jurul ay morit wala ñooy leer kon wax dëgg yàlla ñu xëcc seen milliard waay waay lillaahi wa rasuli ñu ko si ñaabu si ñaabu doon wax kere bi ñu jëmbal gawee ana morit bi ñëw bi ko joxoon Baye Fall yi ba tey mantal nañ ko te Baye Fall yi wax dëgg yàlla xanaa ëpp ñi nga xam ne ñoo ñoo ñu ay morit lañ
0: wallaay wallaay
1: kon dañu ëpp nañ ko goor goor nañ ko joxe wa man dama ko bako wax deug yalla yalla dimbali ma joxena ko sama nday joxena ko sama baay
0: akor
1: sayid am na ñene ño xamne sama am bi jamm woor na señ tuba bok na ko plan di len laj bañ dox ma ci ñoo fukki ak joon del tiina do joxna ko soxna soxna ci sar soxna bi sar ñoo fukki na joon del tiina la na ko joxe ko
0: akor
1: waaw te bu woni ko ton manam ñoo ni ko joxe kon kenn ko nek mom nga kenn ko am ko xamne suñu tew laj ko mu dox la nga joxe nañ ci defu la fa ñi sant ñu di jël ñu di fiar ba garage ba ci gapp seen ak bokk yi ñepp
0: ay way way
1: ñaanal suñu bo dool di jamm sama doon baye rek mu sa ci ka dal ñaan sama bokk yi ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi fiar ci yeex mustafa sa mom cheikh bature yam suñu toi ak jëmot cheikh bu ci sa ñepp di ñaan jamm sutura feewu ko ñaan bokk yi ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
0: wallahi wallahi lay seigne muntaha dano bëgg dimiliré waye kenn dong man nako def de waye yoonu mouride baxo wut nga jël lepp def lepp bayyi ñepp waye kenn dong man nako def de wa alaykum salam
2: salam
0: alaykum alaykum salam
2: nangi fiar baye bi
0: ba aljana
2: baye dam job
0: baye dam job na nga def
2: ci
0: mbacke bawal wa wa baye dam job yalna yalla nangu ci yam
2: da rafa le ligey lu baakha ba
0: yalla yalla no
2: ci no rafa le ligey lu baakh la
0: wa wa wa mané am yalla nako yalla nangul ci rafa
2: xamna wa lambay day wa lambay dama né wa lambay
0: wa wa lambay
2: lañ doon lamb dañ nañ ko dem
0: ci alhamdulillahi rabbil alamin
2: lañ doon lamb dañ nañ ko
0: alhamdulillahi rabbil alamin
2: ndax ba tuwa yi mere ndug bi focci
0: wa
2: ñom ñoo gantalan rek batay lol nak batay moko nek
0: wallahi wallahi
2: yalla bu seytane man dara ci barke man sey
0: rabba amin amin ci barke man ci
2: no nga len sante bu baax di la gërem
0: jere jef bay dam
2: waxtani ma sey len lepp am jangale la lepp
0: alhamdulillahi rabbil alamin
2: yalla la ko yaga taxay barke man
0: amin amin amin amin amin
2: jere
0: jef bay dam jere jef lay wax na deug ndeysan wa lambay waaw dañ doon lamb dañ nañ ci kañ daj kay moy yalla ak yonent bi seigne touba waaw motax bismillah
3: assalamu alaykum
0: alaykum salam
3: bay abdou jay
0: mbacke bari
3: ni nglay nuyu di la ziar
0: ba aljana alhamdulillah
3: di rafetlu liggey baakha baax
0: jere jef
3: di nuyu cheikh abdou sall mi nga andal ci liggey
0: ndeysan wax nga deug
3: ak mbollem kilifa go xam yaangi tewlu radio bi 103.5 ci cap fm
0: wallah wax nga deug
3: sidi koloban touba bax da
0: wallahi sidi koloban ba waaw xam mi na ko
3: doy ñu nuyu bay touba fal mu lantar bi gelle ak geneen kilifa gi ci top ak mbollem ko xam yaangi tewlu radio bi rek
0: ndeysan
3: xam nga manam bay abdou
0: mbacke
3: yorop xaliss taxut nit meuna joxe ci xol la joxe ci xol la yor xaliss bu bari bu ni gañu manam taxut nga meuna joxe
0: wax nga deug joxe ci xol
3: yor xaliss bu ni gañu taxut nga meuna joxe ci xol la joxe yalla koy bindé
0: wa ak am di meuna yalla
3: mais ñi joxe ñepp bo xol ñi ci joxe alal ju lew la ni joxe mais bo yoré alal di bari jo xamni lew da naka ni fu nga def fu bax du yom
0: wallahi wax nga deug
3: wa bo yoré alal ju bari jo xam yow leer alal ji manam baxut nang ko amé delu sam xel fu nga def ko ci yoonu bax du yom
0: ci wax nga deug de
3: waaw lolou lepp manam nit ñi lañ koy gëna bayyi xel ndax fi doon lay da ngay gis ko xam tay ji bu yëkëti won dara bu la ko jox sax yow day lere bu la ko joxe nga délo wat ko kon nak lolou dara at na jëru
0: wallahi wax nga deug
3: waaw kon lolou dara at na jëru ko kon dal nit dal lu mën di def rek mu neemu bari mom mu lew gi mo ci am solo ndax bu manam lu mbari bari té lewut bu ñëwé señ bi na la koy tégué rek
0: wallahi du ta bokk de wax nga deug
3: waaw kon dal bay abdou mom ñu leen di ñaanal fa lu ko deug wër rek mi ba djop fofu te mariane ak mbollem ko xam yaangi tewlu 103.5 ak apf fat lañ la gërem la baye ko
0: jere jeuf ba sidi ko do ba bax da wa wax na deug ndeysan ci aduna mana wor na gaay yu bax yi fi nekkon te mi ngi fexeyal mi fi nek bismillah
4: assalamu
0: alaykum alaykum salam
4: sey abdou ndjay mo sey ci radio lambay
0: ba aljana wagor
4: waaw wa lambay xam nga dañu lambo señ bi lambay yo
0: waaw
4: do la motax yalla suwalen
0: waaw
4: ba seen soobu xottu ko adul fatu allah
0: alhamdulillah rabbil alamin
4: ma ngay jaar bu baax
0: jere jeuf
4: fa am ko ko so ali masar yaay suusman diouf nok sama yaay xam nga ay do baay sama yaay magam
0: di reet kay baay imam imam no imam yaangi wax lu bax te lolu reyna di
4: bu re sama baay nak tokna li mo jox sama baay ngugu wala ko dene comme ni ngi lay nuyu baab la jaar ba ci waxtan yi
0: alhamdullilah
4: sama ko wala sa ma ngi koy jaar ba ci passé bu mam
0: wallahi
4: ko ba anga wax la kenn ko no ko la la di takki té moy ci téré yi bañ ci laal dara rek dina yomba sa kan
0: waaw
4: téré yi mom bu ko jégué bu ko xol
0: wax nga deug
4: dama so kilifa dama kilifa ko mag da wone malaak mi ni ci waru chamuy di bind nak sul non xalima nga musul dal motax bam ñëne ñëriam di suñu ku baax yi yobale ab dërëm
0: waaw
4: ko non julé dërëm ba rër ba bu mëna wat mu ñëw fekk ba ñaar mu baye ko ne xam bu ci mom kon nak sey sa na ma leen sey ndé ko fat nako waaw da na yoon sa diiram nako waaw waye dama wagn ko diko setu set bo ñaar duñu ba nako tok ya nga am ndax setan gene set ko do ngol la defal set ko do ngol la defal mu ci li setan
0: la ilaha illallah
4: dama gene bari moy tax ko xamne ligeyam do dalu may jibril yalla bu ko selwat kon nak nañ daw setan bo sax ji du yalla nak yalla mo la dimbalé ndax mo de xamne sama do wara fu sax fexé ba man bu ko lo
0: waw
4: mu ci yalla da do melax
0: ci
4: ina bo jangal alquran rek dañuy daw na wuy wax nga rawti nak ay bi ci gëna kawé muy ay du ci non lay alag fay dañ kon lay bay sank wax
0: ci
4: wa ay nañ ko nek lu xamné neexul yalla gëremugo ko def ko yaang nak sa bop ak sa bop mo ro fac kon jeer jeuf suñu bi yaay ni lay jaaji wal di nuyu ablak tan mi nga ligi bi
0: waaw
4: di nuyu cheikh amar tafel ak mu fa jaay ki waay mu fa jaay ñi ngi ñep jël ñi
0: Assalamu alaykum. Ay imam, jerejeuf imam. Imam wax ju sel ju set gi, ju am ji fastif, am faja. Jerejeuf imam. Bismillah.
5: Assalamu
0: alaykum. Wa alaykum
5: salam. Ya Abdou Ndiaye.
0: Mbacke bay gi lay.
5: Ndiaye.
0: Ci gap sel.
5: Yaw gap sel.
0: Waaw.
5: No nga lay siara jerejeufati Ndiaye.
0: Jerejeuf bay gi lay.
5: No nga lay siara sang bu bax bobu. Seri Hassan.
0: Wallahi ndeysan.
5: Ko siyaré njabo Cheikh Ali Diouf Lambay gep mangi siyaré ma ñaanal siyaré señu ta xambaaté mu yagg sun kanam lool te wér
0: amin
5: ak señam di soxna khalifa
0: amin
5: ak señ mamour mbacké njabo señ mourou moussa lambaaté gep
0: amin
5: njabo to Cheikh Ali Diouf Lambay nak lamb nañu daj nañu
0: tay
5: la magum lebu ma waxon ñu ngi ci ñoom
0: daw
5: soppante ndax magum lebuma dama faati sumi da waxani rak top mag doom top baye kon jabo Cheikh Ali Diouf Lambay rak top na mag doom top na baye
0: nonu lañu def de bu wer
5: waaw bu wer rak top na mag doom top na baye
0: waaw
5: kep kuy kilifa wala ngay talube war nga jangal war na ñoo doon sunu école war nga jangal
0: ci yalla
5: ci ko ngire lo do ko deg leer ko fay mak tay di serigne ahma mohammed di mak
0: waw
5: du serigne yaangi do rato
0: maw
5: du serigne
0: seut ya wa moy seut mo mo
5: wa serigne ahma mohammed tok tay mu toge tay seigne dame bela la ngeb tam gep rakam yepp wër ko kenn ku ci top mom day den yaay tinifar
0: wallahi non la demé
5: topante ñam ci ñom ku lay yilif bu toge ci bu talu be bu ci toge ci kanam day melni ya moy sa kilif topante am nañ ko no ngi siyaré serigne bi bu baax yalla nako yalla xaaré aljana yobbu ko ci aljana ci daw ci mandal ko te ndoxam kaw salama yalla tek ko ci loxoy serigne ali djou lambay mu tek ko ci loxoy serigne touba
0: waaw
5: ma ngi siyaré sidina ousmane gay momu genn legi
0: inshallah
5: ma ngi siyaré serigne mohammed fam ma ngi siyaré cheikh touba fallan tar mom sama bari bay joju ma bokk lepp ndax sama bay ci dina bayam dom ndax damay wax na man buma duggé ci radio bi danaka ñaar buñ waxé ñett buñ waxé waxal nañ
0: wallahi waxé dëgg
5: Sidina Ousmane Gay Mohamed Fam sama doom ak Cheikh Touba Fallan Tar limay bëgg wax lepp wax nañ
0: wax nañ ko wallahi wax nga dëgg
5: ma ngi siyaré soxna Mariama so mi ngi lay dégg bi ngay tabé la dañu jox ko mo ni ma ngi bokk ci kat bi
0: ay way way soxna Mariama sa way mom day jox nañ ko ñetti kafteer mo
5: ci téna ma ngay bokk ci kat
0: bi waaw
5: ak rakam abo saw
0: abo saw
5: ambay
0: yéré wax nga deug de
5: ma ngi téré soxna njaay ci garage tiir
0: ndissal
5: ma ngi téré imam bi
0: ndissal
5: géré jëf
0: géré jëf way billahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wax nga deugal seigne ousmane momo nonu wax ji selle bu jangone nga xamne billahi mom pa ka ñaari bor la bismillah
6: assalamu
0: alaykum salam
6: nu ngi xare
0: ba aljana
6: seigne abdou ndjay
0: mbacke
6: yalla nu fi yag ci ruway
0: amin amin amin
6: yakul ko yene ak abdou sall momo yalla fi yag ci wer mo nga tam ko dund bax bolé ko ci
0: amin waaw waaw koko day dafay wara yag seigne abdou sall waaw waaw
6: da fi yag bu so bi
0: yalla alhamdulillah
6: la taama da fi yag di
0: dundum
6: di daam ni defol waxol te lola momo di fi feñal motama yakandi da fi yag lon ci wer ni
0: wallahi du yak ko yakandi
6: seigne abdou mom genn jëmul ci yalla da fonku def na muñ la xiyalé mo nopi ñaan nak jambar mom dañu wax né boy xex moy jam moy tap boy ñaan ñaara tap so gi xé baax
0: digal
6: boy def sun yang ko wé ci rafal
0: oh
6: na ko gëm dina tap ko ci gëm mo nang wali gi tap ko ci nang gi fekk da ko fay fekk
0: ko
6: nang ko joxé da ko fay fekk motax mu jitu lepp man lu kenn mu tutu de kenn du mandi mané tam bo gisé ko dégg ci xaw ak baxam jambar ko may da jambar genn jambar genn la
0: da lay genn la
6: ci ne joxe mu jambar ko man da ni ko xaya bo joxe di du kop ko di ba do meuna joxe do ko nangu
0: dede
6: xol bi du ko atal
0: ma nga deug de
6: mota jambar genn la jambar mom ko def ko ne do dugum fenc waye nak jambar la ya jimbi li ndax ko deg ni so mbaxa mak jambaram bi muñ ne ba so li def na lu jaxé lu neexatu fek ndax ku nang wo dañ mel nit ñi bi nang wo yam ci nit ñi di yam kep kenn bu la gaj di la so di la so
0: ndax nga deug de
6: bo bëgge ñu bëgg le wax ci yow dara lu ñepp yi santé da ngay nangul ni ñu nangul yow dang ko yok lañuy bañ ci lu bon nga gën leen ko bañ fop
0: jay
6: du ko de nga ak yalla te yalla kumu japp nga dem ci ko
0: nga dem ci ko kumu japp la nga
6: ma ngi xaar di ñaanal wa radio bi ñepp ci dem ni ñe jamm ak sam di ñaan fi mu taxay yalla fi yalla ci
0: amin amin amin
6: ma ngi xaar ci ñu bay wa radio
0: wa waaw
6: wa salaam yalla ya do di jamm
0: ñu fa ci ñu bay wa waaw khadim cisse fofu la dekk suñu xarit suñu soppe ci pinchu bay wa ci bitugo as momitam ku bax ay way gaay ñu bax waye wallahi ku bax do ko rëccu li yalla yor ci lu bax xaju ci li ci liko nit di jëfël aduna li mu yor ci wor nit mënta dundu li ñu tollu bala nga ag ci wor ya dëgg dëgg farfaatu ndax aduna bo mëna tut mu bala bo newé doole mu bala bo wopé mu bala bo ñaké mu bala waye mënul ku doy lu dara mënalut ku gëm dara mënalut ku bax dara mënalut ku yoy ci ndigal dara mënalut ku moytu ci téré dara amul dara do dara ja bayiko fi mom mi yuru dara te wuti ka am dara mudiri la bu yobul ci sin didi nga jang ko far bi ñepp yobale aljana li dong moy aduna li moy alakhirah le moy aljana le moy duna duna je bo ca saxe am nga ay duma ni la ne bo ca saxe ya nga aljana aljana sax mom ken du fatu ken du fatte ken du xex ken du xif ken du wop ken du xulo ken du jind ordonnance amul tension ak jabet amul de amul gatt fan amul kilifa amatul jamu yalla lo duggu mu neex lek lu ngeen teud ci lu noy fule tim la robinet ya mew la ak lem ñowaan yi di urus lal ya di or fa ngay fex lo di jama li ko gënde li nga xamne dañ la fiy jam tan yalla fiy jam dila jam jam jam jam jam te amo lo jom amo jom djublu wo djubo djubo ci yalla djubo ci ñu bax ni lu aduna dila bandi pile ba yak say pilim xayla la xatag la ci digol la ci problème doto dem daru minam fala gal kay départ sa fetu laman lanu war galu bamba gal du ko dab billahi wallahi tallahi ku nek ci lila neex ba fatu doto ak yalla mukk munela ya nekkon ci deug man ma djumon dedet yalla du djum yalla du jawale yalla du fatete moy fat yalla xamna lunu xamut yalla defal nanu lunu amut yalla yobbu nanu fun wor ona ag kon ku ëkk fo wo xamne dang fa warona defaro

0: agore bayla bat bobu day tuduna dom julenam new dem ne sekk dem na jakka maneh nako wax fune ca yalla la joge ca la yalla lay delu motax batu la ilaha illa allah ak ayni muridillah ak tuba yulahi ak rasulillah ak qadim rasulillah ñu mu meñni falilillah cheikh ibra sax ci la ilaha illa allah aw layla ëlëk da nan lay rek dugg ak bismillah
1: agay da ngeen def
0: sante bu wër
1: alhamdulillah way am ci yag
0: ba aljana kay
1: yalla dal di teewali
0: ba aljana
1: ci barki ci ko yaasat
0: amin
1: yalla defal ñu yëgmal di
0: amin bolem
1: way tax yi
0: amin
1: ñi ci dañ ci yalla yalla di def ci fat
0: amin
1: baye la ci dir bu yag
0: ci wax nga deug de
1: tay lepp lu ci liggé rek mu nangu ko ci barki sax yow mu ko wax
0: wax nga deug de
1: wala kay ci jere jere wax ala gëj lu mu di rek
0: waaw gëj ñu ñu waaw gëj dugg gi lay way nak
1: waaw
0: ité yi jamono yi la rek
1: ba may dé xala ma dam xam bi tax lay légui di xawa am ñu ci ay ité jamono bi
0: waaw waaw ité yi rek waaw waaw am ñak dugg du té ngay dégg lu
1: waaw jere jëf
0: jere jëf ñu ngi lay siar bu baax di la ñaanal tawfiq ak taysir di ñaanal nak ñi woté ak ñi woté wut ñi doon dégglu ak ñi dégg aw deglu ak deg ak jeffe ak jeff ak jafandu ak jeffal ki jefflu mom kenn la kiko jeff kenn la nim koy jeffal mbolo la kon nanu xamé li ñuy jeff ngi siar bu baax soxna mam khadiru wajuru seigne khaban mu seigne murtala gor yalla ko ñaanal tawfiq ak taysir gis nañ tala ngay gis nañ ité yi gis nañ ñaan soxna mam bu sa tamba fatte wuñ la ben yoon ndax fatte wonu te fat nga nu fatunu te fatte lu nga nu yalla cheikh ahmadou bamba yum mi ngi lay siar fo nek ak fo tollu ak ko nekkal ak fofa nek di siar sa soxna su bax soxna mam bu su mam seigne sidi mam seigne abdou borom derbi ko ñaanal tawfiq ak taysir di siar bu baax sunu xarit Gumba Amar ko ñaanal Seigne Fallilou Fall ñu koy siar mom Seigne Modou Aminte Fall khalifa ba ak rakam je Seigne Mustapha Mbar ak Seigne Hassan seen doom ju baax gi sunu xarit sunu Serigne Seigne Modou Fall ñu ngi siar ñep di siar Serigne Mor Kane ko ñaanal tawfiq ak taysir di siar Seigne Mor Fall mom Seigne Abdou Assis mom Seigne Mortala Fall mom Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy ñaanal tawfiq ak taysir fa mu gudd ak wër ci siar mbollem ko xamne ni rek yaangi deglu mission bi baye Sidi momu ñu koy siar fuñ tollu ci ni Baghdad di siar Seigne Aliou ci pencum daru di siar numéro 4 set setal fatte wuñ la ben yoon nu lay siar di la ñaanal tawfiq ak taysir képp ko xamne ni rek yaa ngi déglu mission bi ñu ngi lay siar di delu ñaanu Seigne Dame Belel Seigne Ahma Seigne Dame Diaba mbollem ku Seigne Aliou Diouf Lambay meñni rek ñu ngi lay siar di la ñaanal tawfiq ak taysir fanu gudd ak wir jamm ak salam ak yiw ak teranga yal nako yalla defal ñep allahumma salli ala sayidina muhammad
2: zainabi ku suka bamba mena kasuleri mo kayna wali qutta faydana khajalul bahra wal fulka Kamu jeh wali kota bayangan, jalan bahar. Sini di kusuk kabam banana, kasulir mokenan, kamu jeh wali kota bayangan.

0: tobbi ndigalam teje ma daw saytane xami dugalam teje ma roy roy lu rijal laay teje ma ray lu kullu jani laay al khair fi maqtirul muhtar la fi allazi nuhulukum tataru hajjaakum min al ilahi nuru ban baaja go kurwa la sinde nuru ban baaji arak non yalla jahra fil barri wal bahri wana ala daro shaytane banex ak bakkan ak dunya kulen fetal dane nga non yu bon yo ban baaji arak ñom ji adu nafsi baba serign sangi kona fi abdi qadaltu fil bahri la taytane
1: ikapfm
0: khairal wara utana nobal bu engagé ba xex ca guer ba niro ulag civil kero peor ba waman yuhajir fi sabilillahi mbut ma ko yob fofa dona lay deglul ma wax la la waral magal ga nga xamne cheikh ban barel demam ga tarikh ba ama jeysesin moy atma modi lelub serigne basir mbegma neena la yalla defalon kalima fi dari defal ko ibrahima ba yalla bur ba faratal tabaziki ak tam kharit mayna ko gay mbake bi khidmatil khadim lil muqdum fil bar farlulen ila tahzimi la dam yasar jabot yonu geej ga lay ba gaway ngeen xamne ban bay geej ga boko xamul yeral jasha usakor jawabu abdallah lolamur ne dogan ak dem gi walaw nazrano te kon billahi ñepp dem miran ngir boba doomi soxna ya ngi kanu de daguri sebi fam nazrano ño jaxaso kangam yi ak nasraani ñi de fi xaali ñi di and ak naar yi doome soxna dal di sampi daara te dongo yaag jigéen ña mel ne saara shire mu hand ak saara yendu caawo ndaw jaxaso ban daara betal caawo sëriñ si hand ak wóor yi faf di daane ñele di tux di foon ñele doxaani ñele di wañulu ñele bandani ñele di taryaxi ñele wañani gor ñu ak jigen ñu jaxaso di jaxan lamba ya gor sabari yep jaxan ken amatul khaslu li wajilai kan akifore faf di jani la ilislam di joy ikat bagen agaday ci soow jant fep melne lambay Cheikh ban ba dal di ñaan ci barke jili na yalla ma isa fi kul jili ma khadimu rasul bi sodani mam ram kharnu bi hani nirani bur yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital ban ba lisanu al dal di waxante ak ban ba ci saaru yusuf muti ñu yan ba ban ba ne may nama dalab l'islam saflen ma jor len ma dana ko jam yalla ne astaghlizu tegli nafsi ma gana yeen bi doona abisi kerok la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir gele geel mustafa may geej ga ngir boba wur yaang koy xecio serign ci kangam ya attuba dina ko merci adina kil akhira di ko gëro ku ne ne ma koy jël tena sama goro ba xooli moom jaxatena ko irkan jengal te jublu honte wuur yi cey kon cheikh ban bana ko asbiyal hilao dahran wala ilaha illa man yalla doy nama te doy lo na ko ma hindakum yan fadu jangna ko man yalla doy nama te doylo nako ma hindakum yan fadu jangnako billahi man

khadim al khadim jeufal na cheikh bamba ci fehlu ben yi jeufal ko yit ci gaay reere yoon wi khadim rasul moko matu sahaba tadu ci dañ li fek bisub la yoba neb jant leere sa su tollo ci sbar la gene leere jam ñi mo doy guwar bur yalla kum fal boole la rasul mo boole la cheikh bamba jar nga wolu aje serigne touba joge ci geejji mom la ko jox mu jite jere geejji wilayatu serif yawan ci naar ya bamba ka jël joko mu jite gaaya tollo wu la kenn ci ay maqama desu ko xam li fek bi su qiyama di yobbu ay hadiyatum lillahi fi khalifa cheikh bamba fallahi wutul tur wutul alal mba daraja lum ma tayor joxe ko dem ci daraja doylo na bamba waya bamba doynako defal na bamba waya bamba faynako jaajef satu mam balla ak mam maharam cheikh abdullah defam yepp sa xoram jox nga ndukal mam jaara me fa poratan segal nga mam moranta do ko yomba dan tey li nga def mu jëm ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci kala li nga defat yit ci sunas yonen ba degal na l'islam te sigal sa baay ba ak li nga jox ci yoonu khadimu rasul sa jafa melni ju sahabatu rasul jeufal na yalla te jeufal yonen ba sigal na bayam fa kanam yonen ba matul la jox dar la lu neex shaytané walay param ñoñi la yagadaane wër ci yalla dal di faté aduna ba yalla gor bi atté loko aduna jaham haqqatil lafallahi fakki serigne touba ak rasulullahi mo dal di ñew toge khilaf ak bayam naka la ak jafa tanki bayam khalifatul khadim ha am haqqati ñaka ke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci ha am haqqati ba ca di beer jam wacc ha ma tafasi bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci rul deful mbegum shaytané bo bi digeunte ci la ñepp lu wume jot na ci lul deful mbegum shaytané deglul ma wax la lam defal serigne bi ci ak ayam tay famu tek serigne bi naka la ci dal di mir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waaji barabu señ bu mag ba moko yétal def na fa toy defa wurus kon djumul mo pentirat ubbaya lal faytabi dekora bir ba melni daf ca nopi ndeketa am nu yo la daf cey delti lam ca defat mayit dana ca delti ndeketa am nu yo la daf cey delti lam ca defat mayit dana ca delti daldi defal serigne bi daray kamil la tej begam cey alalam moy kamil serigne du mag bi mag la nango ci loxom ludulli kamil du alal mba melnuko kitab rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu inna tilawatal kitabi mulku lanu begal def ci item ba mul ko wahwa liman yakhin najata fulku momi musal ba jep lor nu raw ko ker gam ko def ci man na de ku ay ci melaka am ci waya man ci gay yemeri million ñaar yoon yuñ dolli ñen fukki million terewul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñenen ci million lolu mo fa nek la fay materiel ken xamul nam tollu mu jox ko xadim yena jani tollu lam fa legge ci alquran ak khasida la bagalim lakna yolu khasida lolab limam temeri junne fukula lan ca tega fan weri tere ñaar la xet mi dini alquran wu ne nga fa fuk yu bokul len xet man ci wu fa def na ci alquran lu neew ci l'islam ko neex nga xentu li ma wax ba dem sam mbolem bindam serigne bu mag bi mol nako bamba di kenn neñu li waxon nako teful kul mashhon la jakon cheikh abdullah ñu neew akoy gis am nañu faf nañ ko waat te bobu tere yer ko do inak baax le te ku ko am bur yalla far sax jaax le cheikh abdullah kum jamonol jeffal na la soko yegge soko yegul jarign na la cheikh abdullah kum jamonol jeffal na la soko yegge soko yegul jarign na la teful kul mashon ci la mo fukku junni
bobu legay kawé na nit kawé gi ne sahadatul murid ab diwanam setatal fin la ca mool dor fayam ñel nooru daara ñi limu diwanam juroomi junni la ca mool daf caayam qur'an ya bim tanke ayay al qur'an juroomi junni la ca mool ci diwan julli bamba def ci ngeen ci yonnem juroomi junni la ca mool defar leen julli bamba def ci ngeen ci yonnem juroomi junni la ca mool defar leen silkul jawahir mool na ci diwanam juroomi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayati al qur'an juroomi junni la ca mool ci diwan mool na ci fiqh ak fasu sen diwan juroomi junni mbacke mo toy iman defar na fa sal bu rafet te tedd fa lañu dar mbolem bi dem ku tedd mindum serigne touba serigne masamba fa lañ ko ber dem na ba tok karumba cheikh mustafa cheppal sen minde nga fa ci luma leer waye yenen minde nga fa touba belal la sant ci khilafam tabaqa jak ak juma ngay liqam ci hama taftasin da ko ko tam xarit ci la ko sant ci def ko muy def ko murid fara ci ben ndox mi yol di wala ngaan mbal kay fess rubina ya ngay wala ngaan marwinu daala jël ci waxtu maggal tay lola jeex na ken du man fi maggal touba doxat nay kilometre ci penku dox ko ci soow lepp moko sakku delu doxat ay kilometre salum doxat ko gannar ñepp neñu maanum quran bi ñew na telephone bi yettina limu ra don ci godorang yit yagna porte de santé hôpital la boole def na fi touba lu ko ñepp yu xole porte bu ñuy manda ca sanni letter def na ko touba mbacke balla mo xer mo defarat marché occas fa touba def autoroute digante mbacke touba mo aye jep jep ju bon fa touba mba jep ju sew cey bu gisee bayam ba mo aye jep jep ju bon fa touba mba jep ju sew cey bu gisee ak bayam ba te ju sabar ak itama akriti sehatul atrem di mo julite aye fanan aye fayam ba dikiles aye fa kartak nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci bekk ak serign bi needi di lolu ma ca tek bakam bi lolu waral mu andi fay sandarma kun gongi kol ñaare nga am ci warma fune wutal na fa serign touba ker ba amerik wallahi mbacke mo ker ker gam defal serign bu mag ba touba ku dem ba gis ko xamni mo ubgeew ba fofa la jef yam jenn jef kaweetu ko mo tell yene genn goor kaweetu ko mo gëna am warma ca señ bu mag ba ludul serigne touba neewul ca xol ba yeetal na aynu rahmate kaynu rida ñepp la yeena jam moy borom rida lam jef ci aynu rahmate kataru fam yob ndox ma fofa mo muhtaru lim jef ci yoon wi nit ñi duñ ko fatte jefam dusul yalla moko atte atte sa wuf da nangul ay taxan lek ba sur nan tek ca dal di jaxan to ca garab yey taxalo imburantu baña legi lola moko gantu mo de jine ma ya to xal mbuloma wota fay yalla mo musmeñat ma mo de jine ma ya to xal mbuloma wota fay yalla mo musmeñat ma gum fa tafal wota fa ak tandarma tegul ci tan bi mbacke mo am warma fitam wu reey wa tax du nal tuti.